tigi ko liyo, muruan lae, tubisi sa lae atas, bedilang. Takmanyo ngari, kamanyo pagi, tulaban rito, nuan sa duro, dadingo, dalmanwa tanah, kita nyele parinta, gagamada, udung rah, mre utae. Laban ngaglae, tembak ndak barupae, baju panyae, no caci bayas sangkiang bintang, laban rito, ngoso duro, jauh jelae, daglo, daro bulo, ibo glae. Daglo-glo urang, sino lamo sulu ambae, nunglo nuwa nabayo, bebangae.

Oh, iruap ngay, iruap tayo uway, kanyay niya may pade pulo at to inukapan ay deto ngay tujuang nga kukuat tadi ajaya ako nila ngonila ngawadila nyebuat ngao mungluat to induk to bilang to tukang lanyak muntang ting kebang ampang beli kuap ukae na to ilo aya uae dingon wan kecuap ngayo be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata.